0: liyane kuwi apik beres. Salam tak tetno dadi diae.
1: Iya.
0: Buat fan seduluran selawase.
1: Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaya gak penak apa ngono cak Edo ya. Sedang sehat ya. Nggih, lanjut sinten malih. Nggih. Badhe bergabung, monggo. Nggih, napa mangke mawon nggih dilanjut nggih. Langsung mawon monggo. Kak Cikuning.